kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira. Ngene vugiro wambai nga wambai nga niwe ngombwe ngombwe kumbuye murongo nanje niwe yateretse mbizi yanda niye ngwa bandi bahungu ndamoze ni fibo ni fibo buziya nzomu yahagaze nzomwe wa kira yatwari bukuru kira semana wa tugendana kandi mbere tugendana tutagendanya kira twigire iwacu ruguru yari yari.